0: Nina ko tu ke ko mana tu ai ai ka ngau ko misnale so sa ye tinga ko ko misnale alon toni pe ko London Missionary Society la masa ni ka ye ka fo fo misnale ke ahia atongani pe nei ko na to tau i tongani ai ko to ko tolu ai nai o mi he tu ha te ho oi aho ko ya have ave si i o tanu hona sino i ha te ho ko ia ko ka ungai ai ko to u ai maka ko mana to ko ni i he si asi i ha te ho tolo to ngai polo kala mana ko mata la ia me mi patala si ti fuka kolo o si asi si dia na ha te ho fui va ka valiku ki he pui pui tu a ai maka ko mana to mo ngawe ai ka ngawe ko misnale o ko mana to ai ai
1: I hela maria lelei ai eik no pere tu i ha te ho eik William Versi fakataha pia mo tala siti mo siasi o ha te iho ke ia i hanga aue ke faka ilonga i aki ai a usia e he tau tangata o aho ni ai maka maere o senturi ua o tauhilotu i tongani i he taim tatau pe ke faka ilonga i mua i he makani aki nau tolu ko i kaumisinare faka mafola o e kosperi na nau tau tau pekia i ha te ihon. Koe maka kua whakatu u, o kui kaingata pē, koe whakamanatu. Ka ko historia e tauhi lotu, ai kainga we tui hate iho. Koe taha kotoa pē tene ahia, ai maka koe ni. E whakamatalai pē e he maka ia ia te ia pē, a hono uhinga, mono historia. O ku mātu aki mahu inga, ai ngā weni ki he tau tangata lolotonga, ka tau te fito ki he tau tangata te nau hoko atu e tau hilotu ki he senturi hono tolu. O ku hafoki i he makani, ai whakamatala ki he kaumisinare na nau pekia maa ata i haa te ihoni, ko he kaumisinare whakamafola lotu. Ke glave nou nou watu pe ki he kaumisinare. I he taha fitu hiva fitu, na e tū utamai ki tongani a kamisinare e toko hongo fulu i he waka koe taf. Ke omi ai lotu ki tongani i he malu malu o e la masa pe koe London Missionary Society. I he taha fitu hiva walu na hiki mai ai toko tolu o nofo ha te iho. Ko nau nofo anga pe ko nau api i ha te iho ni na ilo pe ko pola taane. Koe taimi foki eni, na e mālohi ai, ai whekolo aki whakaloto whonua. O laveta tūki ai, ai si kaumisinare o nau pekia maata i ha teihoni. O ku pehe, na e mea atu ai tu i ha teiho, o e aho ko ia ko eiki vea si, o te rio e kaumisinare. Hufanga he whakatapu, eik paes ten. Neongo ai whi tūkuhua aki e he tau tangata o e ngahi aho. Me he ngahi kolo ke he, ko whehu ia pe ko hai nane whakahoko ai ngā ue pango ko eni. Pe auk malawa pe ia ke whakawhekiki. Ka ke he kāinga o hāte iho, o ku nau mahu inga ia he koe toto o e kamisinare na e ringi he kere kere o e tui hāte iho. O ku hoko ia koe pula pula mo ui i he koloni.
0: Pehe e kawaliku koe mo miniti mahu i ngaini ki kai ngā lotu e siasi o hāte iho, pehe ki kai ngā oitu i hāte iho, mo fia fia nahi i lava ki whukotuu ai maka whukamanatu koe ni, ke tauhia ia histolia koe ni maa ngā hita o tangata a muiange. Ne whukamalo ia i havea tungua veikune ai kei puke puke mai i kai ngā oitu i hāte iho, ai histolia mahu i ngā koe ni, ke hoko koe tāpuaki maa i kolo.
2: U wha mālo lahi kou kāinga sila pelua. Ku mu whakahai e ngai tau lahi ai mahu inga o manatu. O tauhi ai tala noa mo tuku whaholo, ko uhi ke uana ngalo, ai pula pula na e tō, pa ke ilo he tuku tangata ka hoko mai ai mahu inga, ai mahu inga o tui, loto toa, moi whei lau lau. E kapau e ikai ke tau whaka apa apa ke ngai whaka mo oni. kua tau sio ki ai, ke ngahi whanua tapu kua ofi ofi e historia, mungai whei lau lau kua tau mau, e ngahi tapu aki o e ahoni, e anga whewhei rewa e tau pehe o tau whaapaapa ki o tua, aia o ha, o kai ha mai ki e mata. Koe whaapaapa ki ngahi whamanatu o e kohiri, kua whailonga ia o e whaapaapa ki e ngawe ai o tua i e historia. Pe koe tauhi, e ngahi maka whamanatu me ngahi potu, ne whai ai ai whelaulau, o ki kai halotu ki e maka, ka koe manatu mo e whakafeta i ki e o tua, na e ngawe i e lotolotonga o e kakai.
0: O tō pēr maka whamanatu koe ni i mua i he whane lotu, ai siaswe sinia nā tawa tai nao tonga i ha a te ho.

0: Kua tuutu uni ehe eiki sefalia lea no pili vaea ki ou e te faiha fe mea aki fe ka uaki mi kawinga pili pili ngesi nei o hake e whafufunga kakai o tonga tapfitu piveni piukala lo tonga fe mea aki fali ane afi. Ko ini tukua ki eni e tuifra maulahi Lord Chief Justice Malcolm Bishop Casey o kundila lo tonga mao ai maha ki ADC hange koe whakatapu. Koe whaiki ke tala noko ya ki hawani pia mo pia olie.
1: I he hoko atu a e whemea aki i he bongbong e ahoni me whare area tonga, na e whahu atua i he bureanga o whafou i he minister lau, toke Davida Milatu, a e launga e bureanga whikau aki me tukua ki ima mawha koe ni. Pe he toke tā lātu, o iai ai taifia maari lahi koe uhi o kuhoko a tukua ki i koe ni, kene uesia e ata me tuu ngā wharara anga ai potu ngā ue. Ika ke ngata e ko osi tufaki holo e ngahi kautaha o ngongo i tuan pureanga ai tukua ki i koe ni. Ne te whaafo ki e toke tā lantu o ku whaikai i mei he whamau a ngā ai tukua ki i koe ni o ku ikai ke mo oni.
2: Ka ku whakahoko mai ai hoha. Pea mwe tae fie maari e pea mei whamau a ngā umaratuunga i he ongo ongo nai oha ke i he wharearea. I he whakamalanga nei whakahoko e whakafonga o tonga tapuwhitu o whikau aki pea mwe tu i whakamau laisea. Ko e hoha aia ko oha ke mwe whakaamu. Ke o mai pe mua aere o pure tolu e whanua. O hange pe ko e tautou whakamalanga nei whakahoko ane afi monu ia ai ongo pure o nai heni. Ai waa whakahoko ngā ue kai pehe ke wharearea. Ka ko e whakamau anga o whakatatau pea mwe tuku aki. Mafatukituki. Aya utu e whakamau anga utu tonu ke whakao mai pe ke whetuna pe mo e whare e kini. Pe ukai ke ngata pe i he whare ni ka ko tuku mai i he ngahi mītia. Pa ko au ki he mītia muri, ngahi mītia muri sea. Ai ko e koe hoha au o mai. O whaka ikai, pe whakahala ki pe a mi he whakamau anga. Ai o ngongo ko ni sea. Pe whakampe ai e whakono whakafu watu ke potu ngau e whakamau anga. Pea mo pure anga whakampu ke tuku atu ke whetuna e kisea. Toa peke whetuna mo whare eiki, mahi no peke motuani wai ngai tutuni, iai mo ngahi hala whanonga. Ke whakahoko aki ai o atu whakataha ki pia pea mo e hoha a koe ni. Ka koe kore ia ko whakahoko mai me pure tolo whanua. Ke whakahoko atu kumua ke whare. O ku uesi a lahi, ai tuu ngā whalalaanga pe koe credibility o pure tolo o whanua. I he mena e hoko ane afi. Pe unau whaka ampe ke o mai pe ke whaka tontonu mai mo whaka ikai o ikai ke mo oni ai tuku aki ko ni pe kutuko pe eksea ki he feitu una pe mo e whare iki mahino pe uanu ngai tutu uni pe mo ngai hala whanonga.
1: Ko hiri ni na e whawhehui e biven biukala ai ne tuku aki i pe o kuroi ke whai ha whaka tontonu ko hui e kune ke i tui pe o ku mo oni e tuku aki i nane whakahoko. Ka nae mea e ikisea e whare alea, no pere waea koe launga koe ni, oku kei whaea ngā oi kia ia e whare, pia e toki tūku atu aho no la amu iangi, pia na ane tūtu oni ai pia ke ou aeto e hake a ka veinga koe ni, koe hui aku ke iloto ia i he whare alea.
3: Ia i he ene pehe aku, ia e ngā ue aku loroto whae kia ai, i he loroto ngai. Kono i ngā koe tukwaki koe ia, a mafa nei whai ane api i he uawonga i whimea ake o e komite katoa. E kai ki te whaha whimea ake ai, e whai ngahi ngā ue koe ni, pe tu whakahoko atu. A e ngahi ola, o e ngahi tu waki na e whai ane api, pe koe, ko o mai me he te pire koe ia ai pure anga, ai whakahoko ngā ue, e whakahoko mai me he e te whātu koe ni kui ai whamau anga, e nā o kaike pōpō, ke tū ngā whai whimea aki mo i ongo ongo, o ku mau mau ai, ke hau pē mo i tū ngā koe ni o e whare eiki. I kaike te whai ha whimea aki ai, e o kuroro tō ngā whai e ngā aue. I he taimenia e whanere au tō ngā, pe au te mai tu whaki koe nie pe te kuatu ho au no ola mo iane.
1: Nai kai ke tue whai ha whemea aki i he kawe ngā koi ni kana i hoko tei pia whemea aki i he toi ngā ngāhi vōti a mpure anga i he komiti ka kato.
0: Ko e taha e whai ka vei kou lau i tō ngā koi whewe i tō kai aki. Ai aku tōpu mea e olu ngā ngā whakatonga koi whewahe wahe aki mō whetokoni aki pe aku whaaha mea i ha ngāhi whetifoaki aki mea ofa o i kai ngata pe i he mo uifa whaituitui kai a o eni ke ngahi ngawe a ngā mui ātakai o i ngā we. Ka koi mau mau pe olu ngā ngā ko eni i he ngawe a ngā he kune whakai ai ai ngāwe hala aki ai mawhai whawhi ātungea ai wahe wahe tāu pe a mau mau mui ngahi tūtu uni ngā we. Ka koe uhi koe mahu inga kei poke poke pe ai anga whakatonga aku tatake he komstoni ko ngai whapuri anga PSC ai polo kalama ako makehe moe ngāhi potu ngā aue ai puri anga ke tāna ke whakamatala e malawa ke whatu aki ha tohi tūtu uni ngā aue ke ngāhi mea ofa e malawa i ke whasisi ai wesia he ulunga ngani ai ngā aue o whakahoko. Koe polo kalama nina i ai tonu ai whaiangonga whaleni popua aho oni o mai whaiki ki tala nā koe ia ki he hoani.
4: Oku whakahoko i e wikeni ai polokala māko aho e ua ai kumisoni e kau ngā ui whakapule anga. O kau atke e kau whafafonga mihi ngā hipot ngā ui whakapule anga ke whaiha alerea ki hatutu ngā ui e lava ke whakotuu e PSC ma ai kau ngā ui whakapule anga o whilawe i mungahi mea o wha. I he whakaike eke a ngonga li teo me televiso nei tonga moi pule lahi o kumisoni e kau ngā ui whakapule anga ke ni tu he toka. Koe ngā weni uktokonia e he waa ngā ue e kau taha i ngā he pule a ngā whakatātaha ki he whaito kona tā pū mui whaihia pe koe UNODC. I he mahino o kui kaikotongani pe o kwhihanga ngai mui pole koe ni kau kia ime ngā he whunua Pasifiki kehe o kuna o mao he ngā he ulunga ngā whakafunua peheni o kune hoko koe whakawhi ātungia ki ngā he ngā ue eni ihi.
5: Pena e mai whaki koe, mai whaki e ngā he polisi me ngā he tutu ngā ue me ngā he whunua Besiti. O te ngāwe lele ia is a form of normal governance policy. Ka ne mai koe ko apply ka tau tolu, ka pau te tau whenga ke tau mui mui kia, ane ko lau e to'o i pito tau tonga tau tolu, ane ko tau fua ke mea whenga. Pena i whai lewa e tala no ke no whenga ke ahe whenga policy ke teila pe ke tau whenga mea whenga tonga ko te fua. E mea ofa mea mao, mea ofa mea mao mea mea mea. Ka tau ka au ko kore ha administra ke hawe tau pokama o ato, o vi ato ki mea ki. Ana o mai hapo ngau e mai mai mai ki me ofa ka ko e te na fele me tano ke ke ngau me kore ke iu ena ke na mama ai fa no poka la ma ofa ke fa ia si o ke ai apo e si ke fa ke u pasifik ale ka ko e va kone ai iu ena ko e United Nations Office for Drugs and Crime no na tona na loto ke na mama to ofa ngau ke ni pa na osu. Mata maro ke ke mal e un motu fono pacifique no seu bien ke ko e ko ngai na tongani e fe ta no ke ta mua ke ta wana fa o tu tu na au o a tene to o ta wana fa fo mua ko koe ave mea fa ka ne ke ilava pe o ta ofi e ha hupa e mea ofa e ko mea e ke ne ama fa tu pua nga o e hala e ama fa kule ana
0: at se ti fa nga nga wano wana wa ona wana wa fitu ai fa lahi e pa anga fa vahinga a ke pa anga ni mamano ke nga hi vahinga ka fa fo fonga ta ki taha ka ok i kai ke ka wai ai ka ho e ki no pele ni fo tu ata ka fa fo fonga ka kai eni i hi ke ka mo ka ho e ki no pele i e fa lahi pa anga ni mamano ko eni kai ke he ko e pa anga pe pa anga lolotonga ko ia i he tau fa pa anga lolotonga o wahe i ki he ngā hi pa anga fa vahinga o kwe unga mui pa anga e tolu kilo.
6: Pehe e he whafafunga ka kai o tonga tāpu unua ki te vitapu loka. Koe toka ngā, koe hui o kia ngahi whatongia e kau nōpele i he nau ngahi mautofi a o to tonu ke whakai via mō ki nau tolu o i kai koe kau whafafunga ka kai pe.
7: Hange koe pa anga fa vahinga ai waspe a koe ni i he pēs mautolu o e ko estimate biko na pure anga ka mahi no ya ke tu o tu ma u pe ai se ni ti a ko pa nga pa ba he nga ko ke ho e ki no pe re ka hi ki i ma u to lu ka ko ko ka ai nga ba he nga a ke ni mama no a ko to ki lu ni mama no re ko fa ki lu ko ko na wa mana ki au ko ka ma ka hi ki re ma pe a ka we pe moi hoi ki i e hiki hake. O hake pe ko mea ne malaka kia yo tonga tap fitu. Koe paanga ai hoi ki o mai ki kia ki mau tolu ihe mau kore ihe fo ihe fie mau ai kakai e ihe kai mi tatau koe fo ka koe ugu ngāwe ia ke paanga ko ia e he ho eiki te ria na apehe u ala e ho eiki he paanga ko ia.
6: Rotonga nina pōpō ki kawe ngāni whawhawhunga ka kātonga ta pungu fulu ka pelieli lanu mata.
2: Keke wa mana ki au sea ku awhio mea koe koe a vahe vahe he ngā au o tau whare. Kako whiwhia ko nanu mai kui he. Keke wa mana ki au o ku tau hiki tau tolu ake ni ma mano. Kai whewe ho e gino bere ni awhio. O nau whatongia ku whai. Sea, koe whawhiwhia koe e polisi ngā au e constituency whane kau nō pere. He koe ke whakangata ngata pe ia ho nau ngahi tofia. Koe mea ia make hea ina utoro. O kai ke hangeko ma utoro ke whakangata ngata pe ngahi whamore ia ma utata vahenga. I lau marie le rei e ki toko sea whalea rea he, tau kosi o mai tokoni, awe aki ki nau nau e motuan ki e weiki, i kai ngata kululu. E whawhetai, oku tokoni e feituna, sea e kau pataloni mo ki nau tolu nau whema e tokoni e whare. E koe mea whawhiwhia e tau whetokoni aki. Koe ngā pe koe ngāwe mai kakai. Koe whonua whalukfua. Kau kai ki o amanaki e ku. Koe o mai ene vouti. Ai whare area ke tau whabaka koe ni. O ko ata mai pēa ia mea e koe whiriwhiri manaka mo seo kita. O kore kone whanga au ki heni. E ku aama alahi au pito. Ae ki i vouti neo mo ni sisi i, ki e mātua ko nise. Ange peko mea ne lawe atu ke aia tonga tau fitu mea mo tonga tau puraki.
6: Kai ke he koe vouti ki he whale alea kwe unga whakātoa mo i paanga e tolu wha tesmaleua miliona. I hono whakahoa ki he tau wha paanga lorotonga, o kuhiki ake patseti ai whale alea a ki e peseti e ua walu tesmale tolu, ai a koe paanga ia e fitu tesmale nima miliona. Hoku matuunga hiki ko eni mihi hiki e patseti o whapaanga mihi ngai whanua toko ni meitu a puleanga. Kai ke hei he vouti ko eni okwa hei e paanga e ono te smale ono miliona ki e polokalama toko ni ki honolanga fo ou ko ia ae whalealea o tonga.

0: Ka uhi ka kei whepake pāke e tuunga mawhai me tūtu uni ki he mawhai pūle i he Ngāhi Kolo o a upe ki he Ngāhi Tūkui mō tū. O ka manake ke whakahou atu e he whakafofunga kakai o hapai tahawasa i mone wuki ai lao fo o o whekau aki e ni moe pule anga whakakolo.
1: I he whemea aki o i aho ni nei whakatū oai e Simon Evuki, lotonga i whemea aki vau te ofis paliemia, o ku whepakpaki ai Ngāhi Mawhai mui whatongia i he levolo e kakai, o kauke e kaukovana, whafofonga pole anga, pole whawahe mui kau ofisa kolo. Ko e tukanga ke whakamā opo opo kotoa pe Ngāhi Mawhai pule mai tūtu uniko e ni ke tāwhataha pe kia whetuu e taha pe a whemahino aki i Ngāhi Mawhai o ku nau mā u.
2: Ka voi sio ke aonga, e ka pane aha tau preanga whakakolo, ko ngā ue te nau whakahoko. Ko si mate mai misin vai, ko e hāmea ku mamau he whare māki, ko e koe api a kō, ko e lautohi, ko ki se nite ko niu hau ki ai, mo e vabe au pito. Ko tā rāke mau ki kolo i hapai, mate nau vai, mahi nā e tolu, nau sigi malope ki toe ki mei vai koe whirika. O ko kua tō pē koe, au pē tō, kawa te misin vai, lere vai, au pē tō. Koe ngā ue ia e pure anga whakakolo i whakahoko. Koe ne tue taimini neongo ku iai kō wana, ka ike i fō kātoa mai pinu alofa. Koe tengo iai tau pure anga whakakolo, e wahe se niti ki ai ke community roads, ke kiriniki, tō ngā e tau primary school, tō ngā e animal care, e hoiki koe whanga kuri tapange mo hoiki o tauwhuruani out of control. Koe whanga puaka kai wāo, mo whanga pulu i hapai out of control. Ko hinga yung mga ngāu ei mo komiti a hapai, ke mahu maha waya ke kamasa ke mahu hangau, control e mea koe ni. Ka mga ngāu ei nea pureanga wha kolone to tonke wha hoko. Ko tau ngai kolone, to tonke maa masan. Kau ka te lava ia, e koe ke lawa e pureanga whakolo whai hono ngā ue. O ngai fu konteina o tuu pehewe hala, whakatū tā maki ke lere a mea lere. Ko mea pureanga whakolo, ke ne whainde u kautaha pe koe uapi koe ia, tāna kea nau se niti. O koe ia e sea o tui koe mafu, o pat seti, ai eki pare mea, ko tau kakai, ko tau ngai kolo, ko motu, ko kakawatu ki mōnga one, ki lofanga, ki matoku, ki ngai kolo i wawau, te moeongo ni wā, koe mafu ia o tau whonua, koe mafu ia patseti.
1: Nā e pōpō ki he kawe ngāni a e whafofunga kakai o ewa tahataha ka koe ministāi po tungai whonua, sa vea moe palani kolo toke tāta ni la fusma alohi.
3: Ko mana tui lelei koe kamata whakaukau he taimina i he ofis paremia e a whiwhine koe ni koe seta fustu. Ko mahi noi en, koe tu o ua mahalo hono o mai ana ki mua whakaukau ki he whare nage ki tāri he whare. Ko koe ki o mahi noi pukoe hae na wos malanga te hua no wa whake whare mea tātau kai te ki tāri he whare koe ni. Ke whakamāpo opo le volo ko iau mo oni whakafofonga, pe mo oni i pare mea ki whaha unu kia ke ai e lao ke tu o mea koe le volo ko ia. Koe tu koe pa ange pa anga ko ke ange e lao mui whatongia ki he le volo ko ia he kai ke whahawhi paki he le volo ko mo oni whakamatala koe nui. Ko hono wa se ko popo lahi ni tala no koni ki whanga pua ka mo whanga pulu. O kai ko hapai pi whanga whanga ko e ua. Ma ka pau o ku pulu ni mangi awe na ko ke hake i hapai o ko tui ko pulu e tolu afe i e ua. Nau mo vete holo po koi ke ilo e tahe po hai kune pure ki whanga pulu. Ke whana i pe e whaka ilo toko taha ko mea ko ewa te me ka pui sinawa ka pui sinawa ngā mahafu i ai. Ko ni ari ko whesarota ma whesakolo ko ihano mawhai o nege. Sike tae māu ko hele molo ko ia sea. Ko tau tōrio, tau wana tau tōrio he pure pure i peko mi loto a e mea. Mi hen. Kai nofo mai ka unga wei tahi he o ka kero po hae nao mea koe whai. Ka koe whanga pua ka sea koe toi ange ange ea. A pao koe tokanga koe pua ka kaiwa o te au i hapai koe talatu mao tamano e ewa. E nau mau mau koe o ku whai ka kohono whai to o sea koe ni whai mo tau ai lau wha mapu wakos mea te i pare miau lo tonga whai ta a consultation ki ai alu ki he polisi pa hau ki he lau. Ka kau fotua tau e kau whalea lea tau tari ha mea pehe kai whanga mao po opo e tau le volo koe. Mo nia, koe pāngako nu ame ki whanga whanga whalea lea, tom ke ia le volo koe, tom ke town council, ai ngahi koro o toton ki ai mo ko siri o faka fonua
1: ko e tokanga ke fka ma opo opo e nga we mo mafai ka ofisa koro mo ka pole fra vahe ke fe na pasi mo lao pe te lele yang a hana pole lele e kakai e ngahi to ku koro o fra tatau ki he lao
0: I he vouti o e potungau e ngahi ngau e whatiplometika a ene a Fiona o hakea e fehu ia e whafofonga no pele whikaua o tonga tapu no pele vaia a e tu unga o ili liu kakai i tu apure a ngā pa mai mau manu ia I he kele kele.
1: Ko e tokanga ki a kakai tonga aku nau li liu tangata I whanua I tu apure a ngā ka aku ke iai ha anau konga kele kele I tongani. Nei te oha ke moitokanga ke ni ihe o kosliliu tangata I whanua I tō apure anga, ka aku nau toi foki mai pei ki tongani e hoko ko e tangata I whanua tonga. Nā e whamala ala minister lao toke tā vila mlātu ke anga I tuu oi lao, whekau a ke moitokawe ingani I liliu tangata I whanua ke mua I he ta uafe mafitu mo hili a e ta uafe mafitu.
2: Ko lafo ke si tseni wa ko talu me he ta uafe mafitu, Ono tari he whare area pa mwe pureanga e lao si cheniwa. Ka koe ki mua he wafe mafitu, ka pau na iaha taha na iriu kakai. E more katoa a ene totonu pe kone ngahi entitlement koe tonga ia o au ke kere kere. Ai koe lao kere kere pe ia. Pe a hiri kone ai ta wafe mafitu, ne tari he lao koe si cheniwa. O kungofua, ki ha tangata I whanua tonga, na e osi liu kakai ki mua I he wāwhi mafitu, ke toi foki mai o re-admit. Aiko re-admit I koa ke toi foka foki ange ene tangata I whanua tonga. Ka e hiri koe hono mau ene tangata I whanua tonga, o ki kai ke uhinga e toi foki o mau e totonu, koe na na ane mau ki mua. I he hange koe tutuuni koe ki mua mwe lao I mua he wāwhi mafitu. Kua pau pe ke toi apply ia. Ke mau ene totonu ko tangatai whanua tonga ka aku more me iai ai ngahi entitlement kotoa na ne mau ki mua. Oe whatata ki ai. Ka pauna e mau kere kere a sione ki mua hi wafe mafitu. E aliriu kakai ia. O ku more rema ene totonu ki no api tuku hau e am hono api koro. Ko hoko ia ko e muri. To e foki mai I e hiri oi wafe mafitu. Ai am hi wafe maluki ahoni o liriu kakai. Kone iriu kakai ko ia, e foki o hoko ko tangata I whanua tonga, ka ukai ke uhinga e to e foki o mau ene totonu ki hono aptu hau, pe kono api kolo na e toko ki mua, I hene iriu kakai I mua e waf mafito. Ai ko e koe whakamahino at petu unga uge e lao e tau lao si tseni wa.
1: Lolo tonga I nina te mea e ki pale miano, pele whafanua ka pau koe toko taha ko ini koe e a ia, pe aliliu tangata I whanua I tu apure anga, pe atoe foki mai ki tongani I he hili e wafe mafitu, e ikai kene te mao I munu ia I he kele kele, ka e mao kotoa ia e toko taha na e fika ua, pe si isi I hifo I he whanau.
4: Ka pai fokumasi one o toi whakafo o koe tonga, pe a nai lahi a si one he taim koe nai e nei awai o kum whanua mau, tangatai whanua I he pore anga mūri. Ko taim koe whok mai whakawa, wakapana rahi a sione a mātiu, e whok mai sione ia o lahinga mātiu ia I a sione. Eko koe whui mea ego whi mau ke whamala alasea ke mahino, wakapana e whakawa mūri a sione, e taim koe na e lahi a I pa tokone monu ia E foki mai e Oscar Waf Mafitu e iriu koe lako I ke tiu siri se ni. E ki ke foki mai ia o whakawa he tuunga koe na iai he taim koe na e toa ai ne siri se ni. E foki mai ia o plahianga mātiu ie iai. Ko ie to kamata ne tangata I to ngā ana me taim koe na e whakawa o ai Oscar Waf Mafitu o tok lau me iai. Ai o plahianga ni ia koe na e si iai. Kamata fo o ia me taim koe ia koe. Ai pei whamana ala na iaha mauhala sea o toi whakakato, o uhinga nei mea ki ai e toi pai mea, ko nei foki mai, ka matafo o ia, mone ngahi monu ia, ka matafo mone ngahi monu ia, e kiki nei lava ia o wha foki, tunga kona ia e ki mua he taim kona e, nei more ai, e nei siti se nise.
1: Kana ito e whakamala ala e kisea e ko mitka katono pele tu ila kepa e tok malawa pe ai ea o whakafoki kei ai manu ia o kapau o ku foki mai o ku kei mo ui e tangata e ki pe koe tamai.
2: Toko ke o kapau mate tamai ia. Ka kosi di liwe fuha maria ki e. Na koe uhinga mumia ki ai. E paurewa ke kehe talanoa ia. Ka paurewa foki mai e aia u ke mo ui e tangata e ki o ri liu kono tonga. O ku oangi hono monu ia koto ki ai. Ka pe ki ia. Ko hai au ki ai. E ave ke he fika ua. Hange ko mumia ki ai koe uhi nas ri liu mori ia. Pe si fa foki ke ea he koe ni ku foki mai. Koe o pe he kumponua. O pe whenga mo tau fonua.
1: Kai ke he koe kawai ngani na iai pe me ngai whakawhiho i mei he te pile e kau whakawhunga kakai. Kana e kole minister e potunga e whanua sa vea moe palan kolo to ke tata nila fusma alohi ke e whatatari ai kawai ngako e ni ke tok whai a whime aki ki ai i he taimi ptalanga iai ai vouti ai potu ngā we.
0: Pea i amanaki ke whakahoko i kātoanga Sentuli ua o loto whakalistiane i tonga ni. Ko fotutu e sa Swissiliana tau ataina a tonga ngai polokalama kehe kehe, kia no wha ilonga i oi makamaile mahu i ngani, ai ako whakahoko whakataha pe enime konflenis whakatao o e siasi. O ku kau i ngai polokalama fotutu ke Sentuli ua o loto e ngai polokalama, o ku whatau mua ke whamanatua e ngahi ngā aue i he fofua tō uta mai ai lotu whakalistiane ki tonga ni, kai pehe ke ngahi ngā aue i he lotu i he tau e wangi au kua hili. Whai ke tala nā ka iaki hau wani pea mō popoa aho.
5: I he whaike eke ai o ngongua le te omu televisione tonga, mo i tangata e ki sikilita lahi o Sia Swesiliana, na e whamala ala i a whaifikau whele te atiola, kia mau inga o i makamai leni ka koe au Sia ai Sentuliua o i lotu i tō ngani.
6: Kupu e taktakwa mōni mai pē, ka kono honi whoki, ma kuai ki lea, ka ki laini pē mi he himi, na e whao pē mori tonu, ma pē he, lau pē profesai, to olive e ua, ore anga do sesi malo ya fofo ay ko ni fatata e visione trano ke to ya sakaraya ke fofo nga e mama ko fofo nga ko fofa nga e me he kafe malo lo u mo so olive da ko olive le ta hal ko okay ko olive ko koe ngā hui e oi tō koe ori e tanga pe ngā hui kurea ngā hui kurea ngā hui mimi whakau kau pehe pe o ma whato e hini koe. Koe tango nei tu uta e lotu whakarisi e he ni na e tāri ea he e ni a whio koe kurea ngā pe ia koe aho koe ia koe kurea ngā koe tu i koe e koe whi ngā hui aki koe a e e ni a whio kure i oi whomua pe koe kurea ngā e moi si e si Mereo ko tupu kaukau ai māma kaufoko ai. Māma o e ako, whaunga pūre, o e whanua, e me ngahi whakarakaraka keke. E tamu whamārau pere o tonu, e ea e kaunga lahi, e omi goe lotu whakaristi a neki tonu, e mōki te whae e ue. Me e kamatara. Ako, whati whanua, whati pūre ako, o e ngahi whakarakaraka. Ne ia i pe kau, papa mai e o tūki pe. Ne ia ngā tā ala ka pori. Ka pō tūki e whamoni mai pe mai ngā ni. Whi tū ke ke, ke mako tau ki whu.
5: Pehe a tiona, ko whikaumau i ngā taha o i kātoa ngani, ko manu i a angape atonga ko ino ai o tuwa. Ia koe ka veinga pe iau tataki aki ai kātoa ngā.
6: Ko angape he tangata e ki president e se si e fotu e ki ka veinga koe. Ki tataki aki kātoa ngā. Mai pe ngā irea whakatarutaru i e wesidea nā. Pende he kamataa ngā me senu esile. Ko mea te pū e ko ia te tau tōru ai o tuwa. Koe ngai kawe inga ngā au e koe a si a si i tonga ni. O tūki mua ai o tuwa e mea koto hape. ai ko se na ge ha ka ki he ta ngau fai ka fai be me to ka mai no pure a ni wa si ho ka ki ka ve na ko o me ta le pai ste ni ke fai ke fram ba un ka to an sentu di u toma fonu a mo i sentu di u toma fonu a mo i ya kuhi na pei ta plau ta monu ta ta kuaki ke hui ka ta se ka uaki ta fonu a mo i ko e ta o tua ke si

0: Ko wahi e paanga e waki le patset franganga wanoa waono wanao wafitu, ke whakapaanga a ki anga hime a lele, ma ai kau whakafofonga kakai mai hau eiki no pele. Ko hili e ni hono whakaha mei he vautia potu ngawe paanga i he whemea aki i whalealea.
1: Ie mea minister paanga le ole o kakoe pale e mea no pele whawhanua, o kumakatunga e ni mei he kole ai kau whakafofonga kakai, ke e whakamea lele fo o a e nau ngahi ofisi whakavahe ngā. Ka uhi koe mahu inga, mo e fie mau ke le leia ngahi mea ngā ue o kungawe aki e ngahi ofisi whakavahe ngā. Na e mea no pele whawhanua, na e tali ai kole ko e nie ka na i kai ke tali ke kumi ha mea lele fo o kakoe lisi pe.
2: Nei fotu mai fo fare le fa fo mai ka fa fo nga ke ahna u be le fo o i u pai nga pe mai no pe ku hi ko e u office ko ni ka fa fo nga ta ta ko office ta fi tu pe pe fo ke office ko ni ka no pe le o ku mau inga pito ke ke ya nga hi be nga u ta ko e patset ko na mai ko ke me le le ka parte ta fa fo nga ke fe ma u ka pa ta ta ka fa fo nga ko me le le ta fi tu ta na ke ko ho no pe le ma ho ya u wa no se nei na rako mai patit ko ia pa hanga holoki aki fonga fo ofsea ke o te fa ta fo o me de de ta ta nga ke fonga ko lisi ai o lo tonga elocate ai ko tu pe panga ko e ke ne hanga puke ko ti ko ke nga me de fo o ta pe palan fo o ke lisi pe o me de de sea pe kas ko e hilux me de de mana ko ka pa fonga sea o pa fo ta ta ki tu kono lisi malo ta pe pe mahina se ko ta mano wa fe ko ya ka pa pa se ti pe ta ke ta
1: ko lisi ko ni nga me alele fa ta e fa ka e totongi pe e ta mano tupu ki lisi me alele i ta ufka pa anga ko toa ai na te fa mala ala ki ai ano pe fa fa nuwa
2: less than half me alele fa o se a ni hospital fa lisi pa fo o me alele fa o ka lisi pe ko me le fa nga ko ni se a e protonga lisi pe mo ven ye ka pa fonga e na ngai ofisi e ahon se na ki ke fra tau pe langa fo o e fare ade ya pa mo pure anga se ka ko nya ta tau pe ni pa mana ki fa ho ko ki me ade de te ma o na wa ki fonga fo o no lisi o me ade de o ma me ade de fo o ko ha pe kalas me ade de pe ma ka pa fonga fa ta tau ke patseti ki no lisi ko me ade de o pa e ma ma me ade de ka pa pe o no maintenance kapa o fe ma o ke kapa accident ni pa po nga o ska pa pe in shono fa fo o mere de se ki to he la po nga o pa nga ia hono to fa ta pro ki mo me ko ia a ki ya de pa o me ka ta ho os ma hine o mai le ba fleet fo o ko nga mere de fo o ke nga o ak mo me ho lo ai ka fa fo nga e ka mata ango e ta u ko ni hospital fa fa fo o mai e di si pe pe ba me de pa e ka fa fo nga ko pa na fe ma ki na ho pat ki na me at ki ka ta ha na lava ma fa tau ma ma nga me ade ko na nga ki fu nga he lisi ko nu fa i bi ai e pat se ti ko ni wat me a put nga pa nga se a o kama o ta tau pe ngo nga he me ko na ma ha nga fa ho ko ki he ki no malu e mo u ko ni ho i fa fo nga e ko hi di na fu ka ka to pe pu le nga ko a mo u a to tong fa ma ki se o ba ta miliona ki ni he ka fa fo nga a fa re ade se ko mea ko ia ka pana e tope haki panga sisi i o totongi aki e nau insua. Fua ka kato hui insua e ngai wha more ko ia. Ka kua tau wako me kua hiri seo ki tau fowe halanga ko ia. Nai fua tu ai insua ki kau kua fonga whare adea, pepo ki kau kua whapure anga. Pei aho ni, ko whatau kau ta tau pe ke toi poto, smart, hono spendi tau pa anga, o te tau toto whatau.

mi he ke lava o whaka au li li ke atu e mea katoa. A koe whaka amu hono lava atu hana ngai hingoa, mo e ngai whei tuu pe koe kolo na nau hao me ai, o hi ke te mou whanongoa na au ke ai hamo maheni pe ka inga, pe koe whi ewa pe ka teki nau tolu. Ok na una fo i he i Glenwood i te whaake whakatoke lau hi hi whakoia o Sene, whafofo ki he half hill wanai me he Sydney Olympic Park, i he Northern Beaches pe koe miniti e wanoa nai pe wanima pe me i Palamata. Ka ke hangi koe kulawe, koe whakaamu, koe whakaangwangi, ai honda o ngai hingoa, mo ngai whei tuu, rana na o wamai me iai, pe hangi koe kulawe ane nai, koe na o wamai, pe me ngai apiako kehe kehe i tonga, ka aku na o whili, na o tolu, ke na o kau i he timi. Pe te ukamata aki pe a hingoa o e timi whewhine, pe au siha pa tau ki hoko ke he timi tangata, pe a mo whika telefoni ke whaikai hawhetu taki. Ai ko me be frango atu ko na uhingwa. Pe pe ke fitu na na mai mi ai ka mo mana tu ko na mai mi ngai apia ko ke ke pe itonga ka na feel ke na utolu ke na uka ke timi. Timi ko ya under 16 ta mai 15 ye ta mai ke ai mi he tonga high school Liahana high school a kulis kun salote ko pe fo ke Anastasis College, Bevogi up for all, Tailulu, Bemo. Here, I be a goy, I don't make anybody allowed to be on no hingoa, Bemo in a colo going and now my me, I. Comanu Silvea, me matuku, Bemono Moka, Rebecca Heffa, me he for new atoputapu, moa how. Ko Lien tangata Iloa, mi wao tuu mo la paha. Ko Malina tau whaao, mi tau wawao mo wha hefa. Ko Melana Finau, mi navutoka mo waini. Ko Chois Pangai, pia mi nomuka pia mo longo longo. Siutiti Fonua, mi haa utu wha hefa pia mo ua hapai. Ko Sela Fangofangu, me taanea wawao pia moha akame. So, ate laite waka uta kakala, whakamara mara, iyo, waka uta kakala, ai hingoa koia. Ate laite waka uta kakala, me nukuleka moha akame. So, enjino tupou, me alaki pia mota takamotonga. Ko sei ni kata me houma mo matoku. Kare sita lātu me houma mo Pukotala. Ko Hillary Manase me matamaka mo pātangata. Ko Anesa tu itupou me waini mo pangai hapai. Ko Muna Loto Muritika me popua o mo unga one. Meriane Mawai me waini pia mō whakakai hapai. Ko Tae Tualau, me o ua hapai, pia mō hawakatolo. Ko Tārita Mahe, me Tarihau Wau, pia mō hawelu loto. Ko Siosina Tonga Tua, me Haasini, pia mō Longomapu. Pia mō Akanesi, Matai Tonga, pia mī lo mai viti, pia mō Tokomololo. Ko e Lisia o Hingoa o e Tamaik Fifini koe ai he timi under 16 koe na ulawe ke ai. Ti under 16 koe e Tamaik i tangata. Na o mai pa me ngai kulisi kehe kehe. Ka wai a Lavenga Māri o Liahona High School, Tonga College, Tupou College. He foki ki Up for O. Bane pe kutu i ai. Ia Motupo High School. Ai e koe ngahi kolisi e ua mai me ai. Ai tim, e tamai ki koe nuna kua buke timi koe ni. Hangi koe koe tamaki te fini, te u whinga pe ke lau atu pe hona o ngai hingoa, mo e whaitu u nana o mai me ai. Whao ngonga pe na ko wongo maheni, ai hingoa na ko hao ka inga, e whaiha ewa mho wakai ki ai. Sai koe
ulua ki ko chos moi moi, pia mei ha kam a e kai, koe kalapu uia, pia mei kolomotua, pia mohunga wa vao, ko mei hau e himi mi, pia mei ngai kolo kia nao mei. E ko Jordan Pureanga, pia mei mo vai ni, kapo ni, pia mei e kiu, pia mo utu lao. E me te ihu pia mo wholaha. So lo seti ngata, e me loto fua a kopeni a mato, e me la paha pia mo pea. O si mani malu ngahu, e me tolong me e kiu. O se emisi whaka, e me mataika wholaha. O se pangai, e me taanea wa pia mo akame. Kila junior pangai, e me akame uri ahona. Ko sione si hoi, pe o bau, pe mo fasi moi. Ko sione tamaka mai nuku, pe mei eku, pe mo holonga tonga apu. Ko si wafu wa inga, pe mei te ekiu, pe mo holonga tonga tapu. Ko anusia po hila, pe mei o ua haapai, pe mo tofoa. Whamunumore, iyo, oia. Ikai wala ko si wafu wa inga pe mi o ua apai pe amo tofoa. Ko tanu siu po hilaia pe mi havelu pe amo longo teme. Te vita a kolo pe mi havelu mo tala fo ou. Pe ko e whaka o si mika kui toi pe tito naiata e mi whangaloto pe amo niwa topu tapu. Ko walingi tau fui, pia mei hala o furi, pia mo kolo fo ou. Ko vise sio to ngia, pia mei mataika wa vao, pia mo tataka mo tonga. Pe fokia nisewa naia aripate ras, pia mei vai ni, pia mo na kolo. Hange ko kulaga ane nai, o famena mo whanonga mai ki ngai hingoa, tato rifito ki whakaiku. Pau ke ai ha hingoa o ku ngari ngari o ku ke maheni moia pe koe whiitu ko ne hau mi ai. Pau ke whi e whawapau o ku ebe ai whika telefoni e lava o tā kei ke to e ke whawapau. Hange ko ku lawe o ku kauheni pe mo ngahi tuunga ia o ku nau waenga ai. Au kai koe mea maho inga ia, koe mea maho inga ia ni ia. Ai hange ko ku lawe ke whawapau. Ai hingoa peka pa o kai ko fi eva be ke fi tu o nau ye lava le le be ka ko fika telefone lava te fai ke hafa ka ke ke ke ngai fuka ki ki ke na ngai te mi te pi le be mo ko ye na ke to tu ko ko ke nau ye ko fika telefone fai ka fi tu ta ki ko no fa tolu tolu ta ha o no no u fa o no e fika ko te fra ngwatu no fa tolu tolu ta ha o no no u fa o no. O ka pahau ke te whi mau hawhakai kiki o e hingoa.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Broadcasting in over 40 different languages. Stand by for the next program. Broadcasting in Fijian.
3: E na longa ni rua na ua mai ungo, ko ni na longa te tukukina nei tukutuku na sere ki na vika e so ka wakaduri tuku mai viti e na ngonango. Na longa tele ngande wasi tukukina na wasi ni kalu, mai vira na nonga i talotala e sere nei. Ongona nonga stesia ni kakamura ki na 2000 FM, 98.5 e sere nei.

Mundina numa ti ko nai tonga oni tonga ena pepa ni vendi ngi ngi atio ya mundina van de te kia mundi tio kina ena mundi venga ravi ena lo mundi benua bulangi ongo Australia sanga ngani Australia vi kia mundi talanga mai New Zealand ana vi sai buru buru taleso ngole ti ko ena palm scheme workers Pagano ni vina katika ena dumi viti ya sere na evang mauti. Dina maruroi tiko na venga ravi ena mataka vina ka ena dendai. Ya te indoma na gana sere wako spele veke anda ena mataka vina ni kuwa menda na numi to udo kina. Na muna da mga venga ravi tiko kina ena mataka vina ka ena dendai. Veke mo dina so tiko baka mataka kima mi bonda bata tiko maike na sona ngoni to ke era so tiko baka mataka ena buku ni kena ngaravi lak ngaravi na itavi. Ya sabaka nuni bina ti ga ni nando mi biti serne era mata ga bina ni kwa na ser talanga ngo ke wen gara biti ko na wen talana wen bu to kai tua se wen bara bi serne o sema ti ko mai era biu li li ni bina rabi ngo sabaka ya ndra ba bula ti ga ni we ke muni era mata ga bina ni kwa ba mo ti ni to ka ti ko na wen gara bi era si na bina ka ndin dai we ke muni na se ga ya ndra ti ko mai na moze tu lau bina sar ba le na sema ti ko mai na mata ga bina ni kwa ba koro bina sar ba le na sema ti ko mai era mata ka bina kende de tal tal kelepi ni anrvinaka tal tal epi ni anrvinaka tal tal wamboti ni totok tik nang bula mai nonda ya namataka vinaka ende dai baka tal nga kina wikem ni na sekai sema tik mai en alo mani no ni retio se sengai do tik gorbe ko nang bilo wai kata kata onda meti ko na nomuni living room Sena nomu ni lomu ni vali ni kuro o ni yandua tiko na milo tiko kata kata ena buku ni batamatani nraki sa batamatani dina saranga eserane ena mataka vinaka indi ndai wakambo uti nina marurui tiko na mula kanda waka isulu tiko ni kata kata ena vei ngauna tau dhoko sara ena buku ni nraki enda lako dhuruma tiko ongo. Yena serbako speli ongo ena onda tau dhoko sara manda ena mataka vinaka indi ndai.

In the Bible, we have a story. One day, Jesus, you'll call our name. The Bible na balem we say kovere koro eno bukuni nona seretakati kona seroya that one day Jesus you will call our name ena mataka vinaka indai ya ena mataka vinaka ni ko na ndo bibiti serne roko kanto kati ko na lao ningele enda butu ka sensale bene tiko ena ngonongo enda bakana no mirakin ana kena matuer sambaleani werer simbula tiko keira na kena kawata mata wayanga wera na itu kini banuana Aboriginal Torres Strait Islanders tabi na ni ko da ba na vale ni to ko ni ti ko na nda nga una a roti ke ni ve ke nda na ito ke ena sal di ka kamura ke ngo me nda vi rongo di ndo muti ko ena bata bata ni ve ngara vi ngo ni radio 2 triple o fm 98.5 ena ve ba ra wai to do ko da ba vi na ki na bona Liverpool City Church ena na na to ko na ti ko na nda nga no ngo ba vi na ki na bona ital tala vi li ta ki a tal tala chubal batu tal tala William bal batu a ke ro to ni bu ke bu ke ni tal tala Pastor Jones, Jeff Jones, Vakakinavita, Pastor Ruby Jones, Vakatalakinavital Tala Leske, Tal Tala Tonga. Well, Matabu Valley in Liverpool City Church, Nava Livna Alvinaka, na Suletiko na numuni yao na vika merauni toko ni tiko kina na nondanga una vina Kongo ena vivaro waito udoko. Ya, ena ngona vina Kongo, baka idhurtiu kina na ngurtu conference, ay kauti uchiko mbaka nisinga, nasinga ni mataka. Katolu tiko nisinga, nasinga ni kuwa, baka mbauti ni ni artu nangkarabi na tiko na nortu conference ena bugu ni bay speakers era ngole tiko may Nauru ngole tiko may Viti may New Zealand ena bugu ni nda may bakat kar tiko nga ena bugu ni lakola Congo kartu bingkarabi tiko kina na Liverpool City Church ena nortu conference oya kaya dana tiko na Arise Conference ka tolu tiko ni singa ni kuwa ka nangay songoti ko na nortu conference ya ena singa ni mataka waya na kalima ni singa ni bula ongo o chulai ronondolu rosa nga bulu kaono ya nabuko ni bing karabi ni sokalo ena singa ni mataka ya nabuko ni may song taliti nga kina na nortu conference sa artu bisureti tiko yani ena buko ni Lotu bato ya songoti kina conference baka idhurti ko ena Hans Hotel may kasula enda na kila kere tiko na bunuo ya ke baka o bina kata mo laki sema ya ni kirto ena singa ni mataka ena buku ni sokalo sa dola tu rara matu beke mune mune ngole ani kalaki do bata ni kirto baka bina bina kata ki ena buku ni singa tolu singa ba ni norto conference ya karto na baka bina bina kati kino baka lisi iti nga buwana kalu na baka bina bina ka ena buku ni bing karavi ni conference ena Arise Conference ni runondolu rosa nga bulu kaono we tatara ya ni sengirigiri ya ni ena nambongo na saiba ba alimendua walu ruono ena buku ni norto bing karavi ni sokalo ena singa ni mataka ni oti na conference ongo ena ngwadakati ngwalitiko endo na ilako lako ki Canada waya ena bulo September ke baka ubiya ngwale bata kirito giringiri talanga yani ena nambo ya ena bukuni kena itukutuku baka matata na saiba ba limandua walu ruono tolu saiba rua ena mataka vinaka endendai yanda baka binatiko ni artu toko na tiko na Liverpool City Church na nonda ngau na vinaka ongo karauti kina iwe kia da na ito kei baka talanga kina weira na ito kei rasema tiko mena vesa i burubura taleso wikenda tuwe kei Australia menda weiro ngoi din domo tiko ena vata vata ni vengaravi ongo oya na Liverpool City Church toko na tiko na nonda ngau na vinaka ongo yewe ke muni na lube viti o nitiko na veyasa ni korongo eserne sena ve state me sere Australia me Malevani Brisbane na ve se state ke langa i Australia ke baka itiko endo na itukutuko vina kata me kambura kiani ena batapata ni venga ravi ongo ni ngai texta ka nga maina no muni itukutuko ena saiba ba limandua walu ena saiba ba limandua vitu saiba ba onon duandua 0451704611 muni nga bakota nga mikina na no muni tutuku sia ni girgir mikina rasa ranga ni ko ni bosa mai muni mena rogo di nan to muni ena buku ni beka e ada tiko mai na yase ni koro oni baka itiko tiko kina ongori ena be bakro wai to zoko
Yana se rongo me nonda talemanda Liverpool City Church yana bugu ni conference do ngarabati ko yana singa ni kuwa songa ti ko yana singa ni mataka serta langa ngondo sana numikina yana mataka vinaka e ndendai.

Yenda bavini na vale vena vuku ni sero ya. Menda sero tiku nga vichova ena mataka vina kanikua. Ena vuku ni tavi dhava nga o vakitavi ta kiko tiko kina ongori. Ena vesa ni vunua dhava nga o vengara vitiko kina. Mela veti tiko nga na ya vichova ena mataka vina ka enda indai. Oyana ita tau nindomu iviti e serne. Ena mama da kina na vengara vi ena singa vina kanikua vikento e serne. Draking batam bata sartiko. Ngunu vitiko na wikata kata. Merani ndavu keitiko kina ena vuku ni ngaravi tavi ena singa vinaka ende ndai. Ena mataka vina ni kuwa enda veke muni na Palm Scheme Workers. Mbote ndio ni sareiva kere tiko ena vuku ni tukutuku maina minister maina nonda vanua. Nisa lebu sartiko era sa sianga ni ngaravi tiko na vanua endo ndonu meravi ngaravi kina. Kasa vaka ersa lewe vanan rau tiko na iwili wili ni ngone o ni ngole tiko mai ena nek mai viti mai nananda vanua o ni sa mai mbita tiko na namuni vanua ni dhakadhaka na vanua ni ambiu kina muni vingaravi kina o ni sa mbito ya o ni sa ngole tali tiko ena ndua tali na vanua lewe vanan rau na vola kata ni vanan rau na tamata na ngone ni taukei era sambio te tiko na non revenu ni dakadaka karangule dava na itonga era tonga ena buku ni non revenu karavia kia ni sembera ni rambiu mbiu maina non revenu ya sana nda itavi tiko nga o kenda na ito ukei enda sa tiko tunde yeke menda vebaka na numi tiko nga veira ena buku ni vengaravi oya mera buke ira tale tiko nga kebaka era sa seanga ni rawaka waka vinaka ena vunua ni vengaravi oya mbaleta ni rana seanga ni mbiu tunga vaya na luvenda ya sana nda itavi nga mebaka ni nda ito kei menda na ndau rei vira menda na ndau siko vira menda na ndau buke ira kawaita kira ena mataka vinaka ni kua kebaka oiko indona Palm Scheme Workers o sa mbiu mbiu mena numu vanu ni dhakadhaka o alokeita kina si o mbiu kina mo ngaravi tavi kina. Sa tatau tinga ina ndomu iviti e serne waka sama tale waka rua waka tolu ni sembera nio dhakava indona dingding. Kia o sa mbiu mbiu mai o sa ma ngaravi tavi tali tiko vinaka waka levu. Ia me mona numa tiko nga na itonga nga o ya o tonga tiko mai ena buku ni mona dhakadhaka taki iko kina ena buku ni nomu tiko ena vunua vula ngiongo ena ngauna vinaka indindai. Ia me kemuni na Palm Scheme Workers tau dhokasara na serongo au na nanumi kemuni mandanga kina ena mataka vinaka indindai ena buku ni vengaravi o ni vengaravi tiko kina ongori baka mbauti ni na tatoka tiko na vengaravi ena vanua o ni vengaravi tiko kina ongori ena buku ni mraki mbatambata vikenda tu eserne webaka usakati baka tau manda tiko yani mraki mbatambata tiko eserne vikemuni to dhokasara na Palm Scheme Workers ni dara tiko na kena isulu ni marroe tiko na nomuni mbula nanu mital tiko nga na vuvale mai na nonda vanua lo mai ni mai viti ka usu tu levu ndundu tiko ni nonda mai ngaravi tavi senda vaka iyo menda ngole mai ena vanua vulangi ongo menda mai vingaravi kina mena numi tiko na vuvale mai na nonda vanua lo mai ni mai viti ena serongo oni sana numi mandanga kina na Palm Scheme Workers to dhoko na vanua tiko kina si o sambi mbi mai na vanua numu dhakadhaka o sa ngole tani mai kina ka o sema tiko mai ana mataka vinanga ni kua. Domo ibite sere ne ena numi kemuni tiko yani. Ena sere ongo. Ena mataka vinaka indi indai.

0: Ia me dasa mando nu tiko ngā e kai tiko wiki anda na se roya e na mataka vinaka e ndi ndai. Ia na mataka vinaka ni kua talatala kumbuna meza avo sata ua singara tiko ni utarai ke muni e na vuku ni nomuni via vevahandei taki tiko mai vei sureti tiko mai e na vuku ni nomundo ua lobo ni dei oia e na singa ni mataka e serne. U watapole amu ngiriti ke muni tiko yani e singa ni dona leangai tiko wano mtelefoni e sing ni rao ni ngiriti ke muni tiko yani. Ia, au sana kamuraka tiko yani na itukutuku me wakanga na numundo lobo ni dei o ni kamuraka tiko manda tiko e na madha o saoti veisureti tiko kina e na mataka vinaka ni kua orto na nungu turanga marama matangali e na mataka vinaka ni kua. Lobo ni dei e serne. Kena vulangi tiko, se kena guest speaker tiko, o nei talatala se Reverend Moses se Vulaono, ndo na senior minister, na namudo vulangi tiko, na nukuturanga matangali, marama matangali, loboni, o ya na namudo loboni de, serne, na singa ni mataka. Baka edhori tiko na lotu, ena singa ni mataka, o ya na ikalima ni singa ni bulo chulai, ena lima na kaloko, ena ya kavi, o ya ena singa ni mataka. Na bunuwa ngai baka edhori tiko kina, ena Guildford Community Center, ena North Hall. Kena itukutuku baka matata, ningai itukutuku, seo ningai ngiri ngaya ni buwana ndauni baka sala, ena bunuwa loboni ya Australia, na nona namba ni telefoni, na saibaba tolu tolu, ono ziwa vitu 252. Weke mani na matangali, turanga matangali, mara matangali ni Luboni. Se lomai viti raramba. Weitu retiko ni orto na Luboni, na Luboni Day, Serne, na baga idhu retiko na kena Lutu, na singa ni mataka, na Guildford Community Center, and North Hall. Guildford Community Center North Hall oya ena lima na kaloko ena kavi ni mataka toka rua taka talimanda ngana kena namba di talivoni na indauni baka sala oya na saiva ba tolu tolu ono diwa vitu 252 0433-697-151. Oya na nona namba ni telefoni na ndauni baka sala ena buno baka turanga luboni ena numundo luboni day ena singa ni mataka na kena lotu kapaka ya vertiko ena Guildford Community Center North Hall. Ni weitukutuku ni takayani ni adha ni kina baka leo lebu weisure tirara matale tunga yani orto na Luboni ena buku ni lotu ongo. Keba kao kai Luboni, seo seanga ni kai Luboni, erto sa veisure titiko ngayani, iwe kemu ni ena mataka vinaka e dendai. Yete ndo mada ngana ser wikenda, ena mataka vinaka ni kuwa, menda nana nunumito dho kina, wike mundo mei nanunguturanga matangali, maram matangali, mei Luboni, ena mataka vinaka e dendai, ena buku ni baka baka rau, ni lotu ena singa ni mataka, dao ni baka sala, vinaka sarabaka liwa na itutuku, baka utiko mai, ena nanda wali ni walesi, ena mataka vinaka ni kuwa. Na serongo, nomundo ena mataka vinaka e dendai.
1: Number 2!

Ia na kalau e na walu e na wukunda e na wenga o na kerenga. Nda sea mandonu tiko ngā na kalau e na walu tiko e na wukunda. Se nrakina kita nimbula dhava ngā o lako dhuruma tiko, se lenga dhava ngā o lako dhuruma tiko e na ngona vinaka nikua. Na kalau e na walu tiko e na wukumu, e na wukungu, e na wukunda e na ngona vinaka ongo. Ia na mataka vina ni kua vipaka na numiti kanga yani na ndomo I viti eserne e na vuku ni vika enda wea dha waka bulibuli tiki enda tiko o ya na mate ni mwana se na ndua esa sotapa tiko na lenga e na mataka vina kainda I vikenda na ito kei tatau tika yani vikenda na ito kei na ndomo I viti eserne e tiko na ponua me danda uvi tartarakina e sona ngau na isa nda ulaka leaka na ndava kasama enda sara ni lako ka vadu tamata se enda lembu tako se enda laki waka ya dhora e so nei tobo e senga ni waka e namaki e senga ni namaki mwana waka ya dhora ya yeah, weekenda e ke Australia enda utiko na vanua ni Wengaravi era Wengaravi kina e na wukunda o kenda enda lako dhurumatiko na weindrendre waka oya nga na lifeline menda ndau ngiringiri ya nikinda ndau waka tabuli kenda na ito kei menda ndau ngiringiri ya nikinda se ndau sema yani e na weivanua e so e ndau yadho kina na weivuke e na mataka vinaka indenda ia ke waka endo iko o lako dhuruma tiko na nrenre o ndame tiko e na loma nino muvale o waka nananu tiko o sa waka nananu taka tiko mo sa li kauta nino mbula e na buku ni veka o lako dhuruma tiko o lako dhundua tiko e na ngauna vinaka ongo ngole ani se ngiri ngiri ani e na namba ni telefoni ongo o na rani vukeikina e na rani wakaraita ki vei kona katumba mo na dhuruma me na vukeikina na venga ngandro nga ngande kina o ya nga na lifeline me ntando ngiri ngiri ani kina na kena namba nga na ndua tolu ndua ndua ndua va ke baka e senga ni rao ni ko vosa vira tau na ndau ni Wengaravi me baka nga ni ratau Wengaravi tiko rosa nga bulu kapana ya ua na wali ni wola wola ni vevo ke ongo ngiri ngiri ya ni kina ena namba ongo se o text taka nga ya ni na nomu lenga se na nomu nga ngandre ena namba ni talibu ni ongo na saiba ba vitu vitu dua tolu dua dua dua va oya na namba ni taliboni na rani ko bukeikina ke waka o lako dhuruma tiko na ndrendre na mataka vinani kua ka o ndame taundua tiko o ngandreva mo sa waka yadho kaki na nomumbula na numa tiko na vali ni wala wala ongo e Wengaravi weekenda we seangani weekenda na itoke na we mata tamata taudho kusara era tiko e na vunua li wongo Australia kanga o taura tambaka ngana namba na ndua tolu ndua ndua ndua ba ka vosa ni virtu ke waka e seangani rao ni ko vosa waka utanga yani e ndua na itukutuku ni veibuke oya e na saiba ba vitu vitu ndua tolu dua dua dua va rani ko buke kena ena mataka vina ka inde dai ke ba ka se nga ola ko mata nga wa indo na we ka mula ki wa se kena na kai ko la ko ruma tiko ena nga una vina kongo ka ka kwa nga ni ba ka ya do ka ena no mumbula se ko la ki ba ka ya do ka ki na taunda ko ni no mu vuba no mu vale a mer na no mitale tiko nga na vuvale mai viti e na mataka vinaka e ndendai. Ia sa na ndai tavitali tiko ngā o kenda na ito kei, e nda sa tiko e na vuno le vuongo, me nda nda ubu ke ira, o ira era, era nda unga ndreva tu na vei buke. Kenda na ito kei, e nda nda ukilei tentu, e na buku ni nda nda ubu vei buke, kanda tube kenda na na tale ndio ya me ndo vebuke ka baka o sibiti ko me ndo buke iritiko o ira na nonda e na mataka vinaka e denda ya tatau tika na ndo mebiti weke muni to do sara na lago ro matiko na rendre e na mataka vinaka ni kwa sa sanga be kana zaka zaka sa me ndambe to kanga vale wakna na no tiko o bina ka tamo sa baka do resona ka me beleta na via ko ten ki na no mumbula se o Baka ba indo na baka na nanwe lako mewe ko me kau tani kina no mumbula si o baka ya baka wana ndua na vunoe baka kitiko tiko kina au sakire iko ena mataka vinaka indi indai ena ndomu viti ya serne ena bukundu tono matimi ni ndomu viti ya serne au sakire ike muni imu ni ngiri ngiri yani ena namba ni talibuni wa ya merani o nivu kei ena buku ni nrende ni mbula o ni lako dhuruma tiko ndua tolu dua dua dua va na namba mo ngiri ngiri ni kena se o mbita ngayani na nomu itukutuku ni beibuke
ena saiva va vitu vitu dua tolu dua dua dua va ena mataka vinaka e dei dai. Ia be iko o tikongori o sasanga tiko ena buku ni veka o ngandreva, ena buku ni vei navunavudi o navunavudi kina, ena mataka vinaka e dei dai. Na serva kuspeli ongo o na numi talamandanga kina, ena mataka vinaka ni kua, ka vakambauti ni na buke iko tiko vakalevu, ena buku ni sasanga o sasanga tiko kina ongori, kena buku ni veka o lako dhuruma tiko, ena mataka vinaka e dei dai.